izindlu zamaIsrayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithu ububele bakhe bumile ingunaphakade